0: No, patrofono.
1: Buen día, mamukate.
0: Ini nani, turubuya nani?
1: Turubuya na Danieli, Mushina, Mauzini.
0: Mulipi?
1: Ikuna kwa mpumu mtu.
0: Kaka jini kwa mpumu mtu yo?
1: No, kwa mpumu kawo sirinane, tiari mimi.
0: Sirinane, tipeti se, hino mapete bilingu ya makari kusahudini.
1: Apeta bini, mimi nko tarongeza, tilipano pa nyumba kura zindozi. Ndiko mbarongera ataita me.
0: Basi. Dota mbisa.
1: Hili ya tatu basi kumurisha tina.
0: Ite tu?
1: Chakutanga. Jipapangu warikanda koronfoza mushina mauzinyu. Mamangu waripano kuhinda faera. Kuyankumangu warikuna itumwa yojeni mushina mauzinyu. Na kina hapona ngatambe. Kuyanzima yangu. Kora Shigo, kukuya anangu, Abinere Danieli, Fatima Danieli, Laiza Danieli, Eugenio Danieli. Ndo yazi yangu atizunza kushikola mpumudu, ina mshina mozini na muna akona ngatambe na nakona ngatambe. Ndo yangu jifatima mshina mozini, ngatambe jina anakona. Ndo yazi na madishangwari, mandi jisho. Paulo Costa, ndoyazi na Shano Ilia, ndoyazi na Tomás Ngoya, ndoyazi na Rosário Pinto, ndi dono wangu atuzuna pashikora ya sanga hapa. Na ose, argu niportana hapa nguwa tangazino, kufika mtu mazizinyu, argu niportana nga pindeo machilese ya akadegisita na masimana kanaka. Ndatezwa mshamarare, amshamarare? Ndataka kumbira waka kanyimbo.
0: Kaa pika kono? Halo? Oh, ndawa kumbira kanyimbo kwa utenda. Ndozi ya wati kanyimbo wako na nikabi manji. Mbili makumbata tuwe miseswa na minomwe ni hafo kana kote duwa zora kwarenta kana 37 minutu zimeyo. Padoko tilikwenda kumapeto kwa mkana unu. Halo patrofono.
2: Mwamukase mambo.
0: Siri nani tu buga nani?
2: Murukubia na Ricardo Lorenzo Guerra Mikiseni. Kukuna kususunenga.
0: Susunenga. Jipeti zwe hino mapete bilingu ya makaro kizagudini.
2: Mpepele si mapete bilingu ya Nyamasuno ndaye fana kudinde kuchichi. Hino ngokuti wana ambia wa shaka shaka hapa. Pachikwe wapa.
0: Opa.
2: Sambi nda kurufu hiyo Nyamasi. Toshoso na wangwa.
0: Shada kwasu.
2: Hino nini nda ida hanguti nimboti tambise angana ni hao
0: itaito ni
2: ndotanga kutambisa inyesi ape perusi radio Msambiki misora Omanika
0: enda
2: dozo tambisa ate matitekeni kwa inyesi makamaka a Erminio Castelo
0: duwa ndina omuno Erminio Castelo alakuzizwa
2: matambisa mungati mpeperuso mzuzu nengawa kumutambisa
0: aruko jizwe ega aruko sekerela ngoti aruko jizwe ega ndi iti kuwa buza ngoti ona ega aruko jizwe aruko sekerela
2: zakarnaga na ese tingati maovinti ese radio Msambiki ni chumba no chao chochese katambi
0: atenda
2: nilozo tambisa ma sangartari ese mzuzu nengamuno mabairo Arpa Jesus ngarini ri dzasete bairush kuti esenga tambe nemhuri yangu ese ka musharu kumatima na ese enyika ino ngatambe noti mazvita henyu muane basa rakanaka tiri tese tambo tsanzira pano
0: tatenda nemwo mupindo wapete bingwa kanaka
2: muane basa rakanaka hai
0: tatenda changamire
2: ndaro kuti mungazoona nguwa mozondi dziro kachingoma kashingoma ka sebia kuna situ
0: kapi kakona
2: ndapota mdiyo upenyuno nesu
0: chachanga ndikakaona ndozo mulizira akakonera mondire gerera asi chaita masimbari yese
2: mazita henyu
0: tatenda

0: Nozese stemu mashora inozi tete ya simu chape zama setu nechikwata chongwe nyaburada Rongo muna kumire miseso na minungwe Watururash za seti minutush Chote ipa radio msambike chakuto pondiro kwenda tamundi mayeku kumisira shiro kwa zoi mabasano aya chute Upupu zane mwea purutani mputo zaka siya na siya na
1: Oti!

Chibvi, iyo hawadzafi wadaeoha isu batana iyo mugole la churu na mazana mapemba na makumi masere na mapemba. Isu mumwezi iyo wa musekwa. Wachibvi, iyo wakaita basa ya maronda, tichiranga wakagulisa gulisa. Apo mabasa haya wakaitira iko kudishitu la makanga, provinsia ya Tete. Iwo wadaoneka wachenda kudishitu ili kuyagulisa, zikenda kiyagulisa iyo kuprovinsia ya Tete. Makamaka kumutunhu iyo wantengo Mbarami. Apo ilatufikao nguwa ichibvi nguwa yoi kali nguwa iyo ya Nkhondo. Iwo male idadzapera. Tingati malingirike ena wadagwa. Iwo wakuti funyuro wao hanata kudzamuona. Apo kudauti wahirire kumba male ya kutawahirire nayo hawachina ya kutanga kwile mutika. Iwo wadadzaoneka wachigala kuhuko wachipeza mwezi mipemba. Walikuhuko nsiku zense wachilala mtsanga. Apo dadifika onguwa ya kuti kumba wakadzabvine awa hawachalita ikuda kuhirira kumba na kuti wadiwara kwenda kudziko ilula ngalange kudziko ilula Malawi uzichibvizwensezwi nkupukata na kula kuti iwo chikawitisa kuti waleke kuhirira kukari kugomba male ya pasaji. Apo yali izwi wangabva nyimbo ichiriziwa iyo ya Putu Nelson ichibvi ndi Gunkha. Wanabva letu warakana izo izo zvidabatana iyo panguwa iyo iyo wachipukatizirha iyo kuti wawara wachitata kwenda ku Malawi na Ngusi Nkhabe. Apo wadikanwe nyimbo iyi kulangako ili kutwera. Ndiyo iyi yangu ndi kuliza iyi ya iye Putu Nelson ichibvi Gunkha iri. Iri kuya mutambwe iyi chahirira mukupinda kwa nyimbo iyo iyi.

sapiva ine pano. Mwanwana ndikupamba pindi kuchipa matya ndibasa teneyo. Manje ndikupata basanga. Safunene kudya sa familia zanga zikhale madidi.

Kudeketera wadikanwa yen kudeketera uku kwa muna nkuru Adeketera itaopereka tuache iya viko di baba imwe Nyamunsiuno ife tili kutaka zwense kutitikwanise ife kubuda muku enyanamu umu kusankulanaku uku nangusi zwense izi Vilatomana imwe baba kuzauruko kutisankulao ife Maza vinkabe nazali ngabalike chirema uya vinkabe ngabalike munu mfumi uya vinkabe urombo kumairi kuna uku kusankulanaiko uku baba imwe Apo mkulanga kuti kusankulo kete imwe kumkafunga wafiota shuwa nashukupi Itina kashwana nyamunsiuno awana kula zimutika na zimutika wenangu natakala mutika kumi Uye chipine pine ucha iyo hana batai Uye takukana mitududu ya kutipena kupanya shika vinti mitududu Uye chipine rayo ya nchinga cha iyo hana batai Apo ninga shwiti soku linga Baba mudaporti nye papo imwe Deka ndimwe unango mungalatio panango hafu hafu Wakula motika ibozi inango pao inyao yako uyu Mwaona tenze tichigara uye na motika yache na motika yache na motika yache na motika yache Shukulangaku kudeka zikoli ili talimu utanyuli nango Deka tabuda pa hapa pa urombo pa hapa hapa mkabe Kusankula nako laburi ya kuna imwe baba uku ndepo isu sinawe shupa kutishone kesu chipera isu Muna zana otine unangu wali murombo uyu unangu wali kuita ote kuita motika zinango ta ugunda wapa ukala naso Ugunda wapa kuzika motika zinango tuensesu isu kude kuna wani Mwaona baba mudaponia imwe ingafiti soku linga ine Siso bata isu karawati zvitu kwa isu alikanue Zero rashi vinti ino viminutu shikarawati Tsangu kita kusikuna pindi makumaidi na mapemba Padoko na padoko alikanue Ndali kuita rijali isi ndo chinja mushobo ine Munhu ni munhu wasa alikanue Zwensi isu mkutaka kutitikwanisa Banga zana imu mlikoneka mitunha